0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. No, yun, namiyak sa baka ko. Kaysa ba ako? Kaysa ba met ko? Kaysa